makiya shari'a cewar in an kalubalance ta a kotu za ta iya faduwa. Obasanjo ya yi amfani da cewar yan bokon arewa na Kano musamman suna kyamatta da kuma yan siyasa wasu daga ciki, to sai yake ji bari ya amfani da mighty power din federal government ya ga yadda zai iya tsayar da shari'ar musulunci. Mamakin al'amarin constitution din Nigeria ta riga ta haɗe yancin addini da kuma ibada, to wannan ya janyo ba yadda aka iya duk kesa-kesan da aka kai gwamnatin Kano da kesa-kesan da aka kai shari'ar musulunci har kwamati ko in ce kotun koli, kwamatin alkalai JSCN ma'ana ita kanta majalisar shari'a da alkalai ta koli ta Nigeria da kuma ita kotun koli ta Nigeria, Supreme Court da JSCN dukkanin su haka suka haƙura nan gani nan bari farar tumfafiya shari'ar musulunci ta zama musu kadangaren bakin tulu. Kuma yau muna alfahari da to daga ƙasa ne shine kalubale na nan gida da kake magana, nan ƙasa ce ma'ana baki ne ya karkata sai ya wuya zuba, amma mamakin al'amarin duk sun ci ƙasa da yan siyasa masu fada da shari'a da yan boko masu jin wayayyu ne suna so su faranta wa yan kudu musamman kafirai, to har ga Allah sun ci ƙasa domin Allah ya ba da wani irin kwarjini. Kuma ina iya tunawa gaskiyar magana da niyyar da zuciyar da aikin da aka yi don shari'a ta kafu a iya fahimta ta da kuma abu

0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
0: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Sun lalacin da aka yi akwai to ainihin jarida. Yancin jarida na faɗi abin da naga. Na faɗi abin da naga dama. Kana shigar da barna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shine a kawo sabon labari mai ɗauki hankali. Ya zama na mu ne farko wanda muka faɗi wannan labari. Wannan labarin ya shi kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka jika. Sa'annan kuwa faɗar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a sai haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yaɗa shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai faɗa da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar ana Allah ga an faɗa a wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata zaɓe da shi ne sai mai amfani wannan maganar a yi mutanen Kenya mutum biyu sun auri mace ɗaya to sai mai karuwan ne aka yi me ya fa'idantar da wannan to lokacin da aka faɗi wannan abin. Lokacin wani shi bai san ma da haka ba yanzu zai gwada ya gani shi kenan abu barna shi yasa kullum barna ke karuwa tana yawa yasa masu gidan rediyo ko kanku yana tana ci baki biyu in kun binciku zalunci kuka fitar aka fitar da kuɗin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halalewa in kuma kuka je barna aka yaɗa a cikin mutane wallahi tallahi kun yi ma addininku illa. Karshe mutum sai yayi nadama da wannan abin da yake.
4: Wannan muryar margayi Dr. Ahmad Bamba ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka ji kanshi da gafara.
1: Taskari Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
5: In kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abin ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi ko ke ki rika yi masa ki fara yi masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce, Allahumma atini al-hikmata. A taƙaice, na yi guntu-guntu ne don a riƙe. Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Shikenan? Allahumma atini al-hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Inda sun gama karatun an kashe kuɗi an kashe kuɗin accommodation an kashe kuɗin kaza an kashe kuɗin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba.
4: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio.

0: shi a kasuwar Singa tsakanin watan Fabrairun 2026 an bayyana ta a matsayin gobara mafi muni a tarihin kasuwar ta lalata kadarori na biliyoyin nerori tare da shafar kasuwancin daidaikun mutane sama da 1000 guda bayan barnar da gobarar ta haddasa wata tawaga daga gwamnatin tarayya karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima tare da kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC sun yi alƙawarin bayar da tallafin kuɗi domin taimakawa waɗanda abin ya shafa wajen sake bude kasuwar cikin gaggawa sai dai yayin da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da mataimakin shugaban majalisar dattawa Barauje Birin suka cika alƙawarin bayar da tallafin naira miliyan 100 kowannen su har yanzu ba a fitar da kuɗin da gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin bayarwa ba shugaban kungiyar ci gaban kasuwar Singa barista Junaid Muhammad Zakari ya ce gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin bayar da naira biliyan 5 yayin da kungiyar gwamnonin APC ta yi alƙawarin naira biliyan 3 domin tallafawa 'yan kasuwar da gobarar ta shafa Zakari ya ce shugabancin kasuwar ya rubuta wasiƙun tunatarwa da dama zuwa a gwamnatin jaha da ta tarayya domin a samu a fitar da waɗannan kuɗaɗe
1: zanga ya muka cewa mun rubuta takarda wacce ake cewa follow up letter daban-daban zuwa ita kanta gwamnatin jaha lokacin da aka zo da wakilcin shugaban kasa wanda shi mataimakin sa ya wakilce shi Kashim Shatima an ji cewar ita gwamnatin tarayya ta ba wa waɗanda iftila'in nan ya shafa biliyan 5 sannan kungiyar gwamnonin APC su 30 su ma suka ba da biliyan 3 kuma ta alƙawarta mana titina wannan kasuwa wanda yanzu haka ana cikin yinsu
0: shi ma sakataren kwamitin 'yan kasuwar da abin ya shafa Ibrahim Muhammad Arab ya ce suna aiki tare da kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin ganin tallafin ya isa gare su yana mai cewa kawo yanzu an tantance 'yan kasuwa fiye da 700 da gobarar ta shafa
2: an tantance sama da mutum 700 da wani abu kuma gwamnati ta zo ta bibiyo asarar da muka yi ido da bin diddigi da kanta ta shigar ta yi rekodin sama da biliyan 20 da muka yi asara a wannan gobara gwamnati da kansa yana alƙawarin zai bibiyo mana haƙƙinmu da gwamnatin tarayya ta mana alƙawari
0: da take magana ta bakin manajan director rediyon Kano Abubakar Adamu Rano gwamnatin ta ce tabbacin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayar na cewa an fitar da kuɗaɗen ne bisa amincewar cewa gwamnatin tarayya ba za ta yi alƙawari take cikawa ba Rano ya bayyana cewa da zarar an fitar da kuɗaɗen za a tura su kai tsaye zuwa asusun kungiyar kasuwar wacce za ta kula da rabon kuɗaɗen ga 'yan kasuwar da abin ya shafa
3: kuɗin kamar tamkar ina ajiyarsa saboda yadda da cewa shugaban Kashim Bola Ahmed Tinubu ba zai magana ya jiya mata baya ba Kashim ba zai magana ya jiya mata baya ba dan haka yayi wannan alƙawari bai ma yadda ba kudin da za a sako ya biyo ta asusun gwamnati aka saka account detail ba ma na gwamnati bane na kungiya
0: ga 'yan kasuwar da gobarar ta shafa tallafin da aka yi alƙawarin bayarwa zai taimaka wajen ciyar da iyalansu mayar da 'ya'yansu makaranta tare da ba su damar fara rayuwa da sana'o'insu
4: Matala mai sauraro barkanka da jimirin kasancewa da radio a Zangon FM yanzu mai sauraro a agogonmu ina cewa karfe 8:20 agogon Najeriya Nijar kamar da shari daidai da karfe 7:20 agogon GMT da kuma Ghana anan kuma ga wata sanarwa daga katafarin kantin nan na zamani na Wolke Supermarket inda Wolke Supermarket ke sanar da al'ummar jihar Kano cewa za a gudanar da gagarumin garabasa a ranar Alhamis 1 ga watan Oktoba domin taya al'ummar a kasa murnar ranar zagayowar samun 'yancin kan Najeriya daga tura mulkin mallaka inda a ranar za a yi garabasa na zaftare kaso 30 cikin 100 na kayayyakin da ake sayarwa a Wolke Supermarket domin taya al'umma murna don haka sai ka ziyarci katafarin kantin Wolke idan ka ziyarci Wolke a ranar 1 ga watan Oktoba akwai garabasa inda za a zaftare kaso 30 cikin 100 da kayayyakin da ake sayarwa a katafarin kantin na Wolke Supermarket domin taya al'umma murna don haka kada ka bari wannan dama ta wuce ka

0: Solo Sabun Sun.
1: Arewa Radio faɗi ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla,
2: a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
1: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gwada ra'aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum, da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalɗe tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu ƙanana.

tsakanin a cikin waɗanda aka kamo a matsayin ribar yaki akwai ƴaƴa mata guda uku na shi sarkin Yazdajirda, akwai ƴaƴansa mata guda uku. A kabalan nasu Al-Sabi, mutane suka gabato akan ribataccen yaki da aka kamo. Lokacin da aka kamo su aka kawo su Madina, mun sani a cikin suratul Anfali Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yadda za a yi da ganimar yaƙi idan an same ta. Za a raba biyar hudu, a raba mayaƙa ɗaya, ka san Allah ne da manzon Allah na hukumar musulunci ne, zamanin ma'aiki shi yake yi yadda ya ga ya dace da wannan kaso ɗayan. Amma da ma'aiki ya koma ga Allah, sai aka mai da wannan ɗayan ya zama cikin baitul malin musulmi, shugaban musulmi shi zai ijtihadi ya ga wannan kaso ɗayan a me zai amfani da shi yadda dukkan al'umma ƙasar za su amfana. To a ka'idar ma yadda abun yake, duk sanda aka je aka yaƙi a guri in aka ɗebi ganima, to bayan an baro gurin a hanya an yada zango a wani guri don a huta da sauransu, a nan ake rabo, a ba kowa ka sansa ko musi ɗin ɗaya bisa biyar ɗin, sai a tunkuɗo ƙesa a taho zuwa ga amirul muminin na wannan lokaci. To sai aka koro waɗannan wato ribatattu, aka kawo su kamar yadda aka ambata. A ƙabalan nasu Al-Sabi, mutane ku suka fuskanto ga waɗannan da aka kamo, fasharahu fi sa'atin ma'dudatin, suka rika siya a cikin lokuta ƙididdigaggu, waraddu samanahu ila baitul malil muslimina, kuɗin sai aka rika mai da shi cikin baitul malil muslimi kamar yadda nayi mana misali. Walam yabqa minhu, babu abin da ya saura daga bayin nan da aka kamo, illa banatu kisra yazdajra, sai ƴaƴan nan mata guda uku na wannan sarkin Farisa Yazdajirda. Wa kunna min ajmalin nisa'i jamalan, gasu kuma suna daga cikin mafiya kyawu a wannan lokaci. Mun sani al'ada ce ta jagorori da waɗanda suka samu duniya, da yawa za ka ga ba su fiye aura ba sai tsala-tsalan mata. Su ma kuma idan suka tashi, in suka yi kama da su ƴaƴan da suka haifa, su ma sai su haifo tsala-tsalan ƴaƴa. To wa kunna min ajmalin nisa'i jamalan, sai suka kasance suna daga cikin mafiya kyawu na mata a wannan lokaci.